0: pele ke modula stulo wa bona ka mono province in Victor Mthemela o le tetse tota o tseba ga ja bong kgetheng ba mogatlo go me ba spala ye mmala o le bele dikgetong tsa mabusha selegae mogatlo o tlile go swara makala a bo bogenta ba ka le foko tseba ga ja bong kgetheng ba me ba spala ka o le ka o netefatsa ge o ba ba ka thopa dikgethong go ya le ka ba o ya le ka ya ditirelo go ba dudi go go lebeletse tlhokego ya metse le ditsela go ralala le province. Mogatlhoro ya go tsebaga ja bonkgetheng ba mmasepaleng wa lepeleleng kumbi le baphala borwa Tshepo Magomo wa mogatlho wa Action SA go emela baswa wa tlhalosa.
1: Dirile maikaelelo a re re nyaka go announcea di mayor ka rena ja memasepala ya lepeleleng kumbi le baphala borwa re lebeletse taba ya gore badudi ba mmasepala e ba bontsi jagantse gore ba na le dingongoreo ja mabapi le taba ya sebetse le bare ba bontsitse gore ba nyaka mmera e le gore o tlotla ba sieletsa a tšea ditaba tsa bona a di isa pele.
0: Go letsetse gore tona ka kantorong ya moporesidente o shetsana la merero ya motlhagase le energy Dr Goseng Tshwara Mokgopha a tla swara makala a bobega ditaba ka lefoko malebana le melao ya o ama ditheko tsa motlhagase ka mono nageng. Se ke moraga gore naga e fetse setlha sa marega ntle le go itemogela mathata a gaotso ya motlhagase mmogo le ditheko tsa godimo tsa motlhagase fa o seemo se se amago gampe badudi le dikgwebo. Ka go le lengwe monna wa mengwaga e 40 go tswa nageng ya Nigeria o letetse o tla go tswelela pele a gorotse ka magiseterata wa Polokwane le gono ka molato wa go kgwetsa ka diokobatsi ka toropongkgolo ya Polokwane. Se ke moraga gore molatofatsa a go lego maabane ke maphodisa a Polokwane nakong ya e ba ba tsenetse losola la bona la go ba kgatlhanong le bosenyi. Maphodisa a ile a longwa tsebe mme morago ba lota motlhala sefatanaga sago morago fa o ba ile o ba sephuruphutsa ba kgwetsa diokobatsi tsa boleng ba 20,000 tsa diranta. Moleledi wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Colonel Masalwaba wa tlhalosa.
2: Letsele R101 mme sa latelelwa. Motledi o ile a tloga ka lebelo mme a phegelelwa go fitlhela tseleng R37 mo a ilego a fologa sefatanaga mme a leka go tšhaba ka maoto. O ile a golegwa ke maphodisa. Maphodisa ba kgweditse diokobatsi tsa CAT le ROK tseo di akanyetswago boleng jwa 20,000 tsa diranta di utile ka gare ga sefatanaga. Mokomišenara wa maphodisa ka Limpopo Lieutenant General John Skeppers o amogetse go golegwa le go humanwa ga diokobatsi a re maphodisa ba tla tswela pele go šitiša kgwebo ya diokobatsi yeo e sego molaong le go tliša bao ba amegago pele ga dikgorotsheko.
0: Union ya go emela maphodisa ya SAPO e dira boipiletso mo poresidente wa naga Cyril Ramaphosa go busetsa General Fanny Masemola maemong a ba mokomišenara wa maphodisa maemong a bosetšhaba morago ga gore go tswelele botlhatse bja gore o ile a latofatsa ka fa o seo molaong ka oame a ka re a bo manager. Union e re botlhatse pele a komišene ya go nyakišišao manager ka sephodiseng ya Matlanga bo tsweleditse gore lekala la go ikemela go nyakišišao manager la IDEC le be le nyakišiša Masemola ka fa o seo molaong. Moleledi wa SAPO Lesiba Thobagale o rara Maphosa o tshwanetse go sireletsa seriti sa sephodisa sa naga le o netefatsa gore badudi ba kgwetsa polokego gape le go tlhankela setšhaba ka maikemišetso.
3: Ka nnete ge re lebeletse botlhatse bo bo filweng ko pele ga komišene ya Matlanga go a bontšha gore na IDEC ga ya latela molao e bo tshwanetse go beka gona gomme ge go na le doubt gore a e ka ba e le gore e na le botlhatse ka nnete bo bo kwagalang gore ba ka tshwara yena General Fanny

0: dintlhagolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke leboga setlhopha sa lenaneo la Aretsuše Motheletši Thobeng. Dintlhagolo tse di taba e reng e dire. Moleleji wa masepala wa selegae wa Selete sa Vembe Moses Shibambo o netefaditse gore molaodi wa bona Norman Kutama ga se a ra kwa mošomong o sa ile maikhutšong. Badudi ba dipere ka tlase ga masepala wa selegae wa Magalakwena ba sa itemogela tlhokego ya metsi ka ge ba sa tswela pele go šomiša mašeleng a bona go reka metsi. Foramo ya go lwantšhana le ditiragalo tša bosenyi ka mono porofenseng ya Limpopo ya CPF e rošitše dipataka maphodisa ka mono porofenseng ka mošomo mobotse wo ba o dirilego. Tše ke dintlhagolo fena ditaba ka botlalo ka ira go latela Thobeng.
0: Dintlhagolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.

0: fola.
1: Tee, what mean je? Tee ya fola.
0: Hey, Lerato la rena le sa tuka.
1: Na, mwane kla e gzo ba, jes nok mena buk, jes me dolma. O bona ki diyan, te se os khani bi dikan, dike sa wishi di tresta.
0: Papa ibe ibon le ke batu.
1: Ko batu ke boma. Batu oma ke. Wa bona mpiane ba ba go ba mo sa diwa le bilotle mo tla go jata ba jene. Wena o rata maile le man, o ka mo ba go botse ba bo. O rata nna le ba thu ba rata nna le nna.
0: A wa papa ke sa ru o ye di.
1: A ke go di mo man. Ke e ke zo man man. E ke zo man. Ko ba bona le ka re ke ne be tate for. Ke ne le yona ga ne bona ga nore gore.
0: Mara ke re go nye ke gore o felo tsheletsa majubana a go ragathise.
1: Ya man, le Spanish man, le Spanish man. Le taba ja la go mutjela jaaka ja go timela, le tsona le stress je medol man. Na re ya go tshaena. Ek sa rata blind. Ra ga biya na go na ga nene. Ya ra tsa ya smile. That's me medol wa the game.
2: What you said?
3: I said what you doing in California?
2: I'm recording, baby. You had it all. What you doing?

0: Tagore mokgatlo wa dipolotiki wa On the Move OTM ka boripana ka tlase ga mmasepala wa selegae Mogalakwena o re go a nyamišwa go bona badudi ka tlase ga mmasepala o ba sa tswe bjale ka ge go etšega go rekiša maswika go tšwa ka dinokeng gore ba kgone go reka metsi ebile e le metsi a ona a na le ditšhila mokgatlho o re baruri tikologong yeo ba tshwanetse go hwetša kabo ye kaone ya ditirelo gore ba šomiše mašeleng a bona go reka metsi yo mongwe wa baruri a na molatsi o tsweleditše maikutlo ka sebopego seng
1: re gopela mo presidente ya OTM e ka re hlokela ya tore borela metsi ka mo motseng ka re dikara batho ba ba dikaraki ba re turela re nyaka metsi a tsamayang ka dipipe ka mo motseng ka mo re kgonounwa re kgona ue anuele re pala le go tlhatswa diwashene tša bana ka mo motseng ka re a ke le uela a ke kgone o rwala trene ka ya kwa ka go kga ka ya kwa